0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Lord? Aba! Sige, tistingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Wak-wak, hindi natin makakita mo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Dausan naman yung napuno naman yung aso ng akong panibalay! Nabulit naman yung aso! Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman yung aso! Dausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamali mo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay! Hoy! Dong! Ikaw ba talaga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto ka iapit ang nagdaog, diha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Anong gayaw-yaw pa makaniha?
2: Ay, wala. Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Life!

0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, dong?
1: Na feeling? Wala, unsay di ay.
0: Ang nindot nga feeling, dong, kanang maka-feeling ka.
2: Ay! Ana!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kasi bago di kaila to, halos tanan man kaila niya tungkol siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abugan na lang tanan magian niya. Pwede ka bugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang chika babes. Kato mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugayro, wamay agi bata. Sana po, Kastoria, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawin pulos, wag inada tuntuhan na to. Muna di, daw ko makagamigo ato. Ganong nangunta naman ka kay Rambo? Ganong mo di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Ba? Pagkaluit daw hana. Bagi na tumatag ng panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pa gani ko ato kausa. Kaya gani mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Mauro gito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamot ang bata. Sayang kayo. Sayang yung kaysa. Matinabangon kayo. Pagkaluit ni Rambo. Wala dito ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita, Rambo. Maluhay pa, Rambo.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa tahawkan.
1: Barakbaka!
2: Oh! Oh! Sumugo ka na! Halibutan ko ika! Sumugo ka na!
3: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
2: Ha?
3: Spell ceasefire!
4: Fire ang pangawak sa mga wala!
2: Hindi ko na! Bakbakal na! Tayo pa akong bala! Talal-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagka-trigma!
3: Weee! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
3: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
5: My God! I hate trucks.

0: Oh, pare. Ay, sana!
1: Ako di ulo na ko, pare. Sama, tari. Bunyo mo na ko.
0: Daya pa, magaga kita rin di pala.
2: Ako pa di,
1: man. Ay, ako pang bakal pa rin kaya alak pa rin.
2: Bunyo mo na.
0: Nay, pwede. Ano ka, Pixo? Nasa ka makagagawang? Ako mas kasi yan magsusog dig di. Dahil nang gala ko mauli.
3: Andres?
0: Ay, nang gala ko kan.
3: Andres!
0: Sus.
3: Andres, uli na!
2: Pare, sa mismo.
0: Yan sana. Dur di malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang kulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sa bibig nila. Think before you speak.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, ikaw na, galimango. Ikaw, low.
3: Crab all you can ni. Mauna mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Hindi ka ganaan ang isang gihatag ni Toro.
2: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
0: Sinang Kanor.
2: Imuhanin, Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukhao na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy. Lami, baya kayo na.
2: Lami kina, Mang Kanor. Manggilawd ni nga, alimango.
3: Gagan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukhaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukhaon na na. Ay, kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Oh, Mang Kanor. Manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lamin na kayo mukhaon ng alimango.

Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, panaplin, naplin, naplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumbrad?
2: Lisensya sa nimo. Ibebe ang lisensya nimo.
3: Mangutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe ang lisensya nimo, be. Dali.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag. Alang mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay di rin mo. Magtago-tago mo sposte. Unya, mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot. Basi pag isa kakilo ka o sa pang-media nira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ako.
2: Oo, Sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, agad, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, ganun mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Sir, murag daw taman, Jericho.
2: Pwede ganahan ako.
3: Murad yung kag-artista, sir. Ay, kuyawan ko kay...
2: Oh,
3: murad yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oo, oh, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.

0: pre, kamusta assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Nagsusugal ka ba?
3: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.

bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, i, a, ana.

Nagabot na ang energy drink nga paragid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Solve na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Uy! Punilisu diri ba traffic na kayo? Asa mo mo parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok wag ya po ko ka parking diri. Uy! Tora! Bakanti! Pabor kayo yung parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba ya pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Ako'y labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko na mo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba di? Naabot na?
2: Wala po, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko na. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na ka nito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! O sa mga nagatang-atang diya? Padaplan kay mo parking ko.
2: Nala, nanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: O sa mga? Di na mo hawa niya.
2: Sir, gawa sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Mama ka nagsulti kirnil din na. Eh, sir.
3: Oo, Usaman, unsa man ka niya ba? Nanunggat ang ata makasumang parkinganan. Usaman, iso ka?
0: Eh, sir. Ang tinuod, sir, buhawa na ko kay kabalo ko imuha ni parkinganan. Kanangi mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ni parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir, kaya ako paparkingon diya.
3: Tumuha niya!
0: Masibat ako kay isang nagamura ng nagmuldog ang tangyas building.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Sweetheart, lanto to sini ha?
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa na sini mo.
2: Abaw, puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!
4: Hugot more!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Eh, pre!
2: Kailah man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Kaya nintawahanan na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya kung makita ni mo. Murag si Kensya mo hasta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naupay. Musurok din akong dugo kay hambugiro. Kintawahan agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andaw na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na. Mugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namin nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto kayo mong gaingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gaingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.
4: Lahat ng gusto
5: sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: nga ang kada pinasi sang palay, nakalinini sa dugo, kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak matinama?
2: Aba! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
5: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay, kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugo pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
1: What? Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
3: Ay, iba-iba?
4: No problem.
1: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
3: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
3: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
5: More.
8: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige pohon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, na pala. Puro pagkaon. Uy, mga perfume. Alahas. Mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Eh, nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang pag-ahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista, eh. Ngilngig doon kayo. Ngilngig doon kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa rep, eh, para dili ni mangilngigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Adya, tilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Dapag yung chocolate. Imported. Uy, kanigod akong darling. Wa nagsulting na dami chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni hot dun. Sayang po, di ba siya? Amigason.
2: Salamat naka magic nap na gyud ko. Igahit at igalit ako ako ang chocolate og macaroon. Ako na tong kaunon karon magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate. No wag ta. Kanor! Kanor!
0: Ay, ma.
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa?
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Hindi ito kay darling.
2: Eh, ikaw pabiyak itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle kay wakon ikaw sa imong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa'y pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, malang naong, di ba? Nakapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Ay, gutom kay kagyang ko.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang ikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot!
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Alex, sa'yo mo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ama, mag-apo na kinabatsyag ko, duway man ka. Wait, duway na kayo, hanang ginito ka.
1: Rogi na pati, yung man ako nga ginalay, guys. Sa'yo mo, gintumaron man tong yung reseta ko, sa'yo mo.
0: Oo, Doki, gintumar ko to doon ang reseta, Doki.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta, Doki, isang sumana ng alaga ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock.
4: Pare ko amo si
3: Mix of rock.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ang pari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasa ng baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: Sa baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Did I say it all you can?
1: Nag-buffet yung baka, nag-buffet.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Te, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Ototo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Tawa pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay akong ulo. Kay ba, huwag ka muhilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni Sulod.
0: Oh, ba, mura magkagulot. Ang sanay ka?
2: Hala! Mang Kanor! Naay tubig na nasulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, bahan na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah! Salamat po ako naabutan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay. Ang ako asawa. Time talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahagi rin. I-overflow ang sapa. Yes, Darlene! Nag-citizen patrol ko, Darlene. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahagi rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si... Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na. Woo!

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre?
0: Iyo, si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo, ha?
2: Ahan, liyo ko tabi isang 40 daw kong gabi kagaho talaka. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako, dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, nakaanagi ko ya.
3: Potloch na nga problema, han. Hindi ako bala.
4: Pagkaligad sa pila ka oras.
2: Ay, dito ba na ako man gabi na wala po. Wala pa kapuli, hao. Oh, bago ka lang, hao. Nagabihan ka, git.
3: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di na niway ko kapuli, ba?
2: May!
5: Abaw! Puwerte!
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck up.

Dong, paminawa ko dong, ha. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: si Mang Kanor.
1: Kaya pa kanusot? Isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din eh, kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama, binagawa nga akong asawa. Tanawa na ako ni DVD nga ipahiram ni Orks ako ah. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Naon sa mga kadinabrihin eh?
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pretahan ako yung nalimtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darling, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala eh. Wala ko yung gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda be, ako i-play.
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Takbay ko na.
1: Nagtaon-aon na pagkaan eh?
2: Ay, unsa man eh? Anong karaman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Itaga akong Rosanna.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
5: Hugotamor!
6: Now back to the music faster.
7: Ang bilis!
6: This is More sa Gabi Express.
7: More sa Gabi Express!
6: On My Only Radio.
8: My Only Radio.

travel and style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, pura dalo na gikon nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mukha? Ambot ba ni dong oy, kakabuang na manggug ko sa imo dong i.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, maagtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amu, ah? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mau ba? Muan haday ko unya din gabi eh. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Ah, sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam. Pertigyon kayo. Gusto. Muantos ako sa butika. Mupalit ko na anong pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din, tindiro. Murang ganduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan jud ko ani mo sayo gani ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara. Murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong kinabuhi may tabo.
4: Hi, babe.
0: Hi, babe. Pagkahubot yun eh mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailayla ta ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon na ako, nga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo! Kaya ako na po!
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di, ha? Ika-ampo na kayo ko! Bakbakan eh, ha?
0: Abi, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Huwag noon sa mga babes.
0: Bulin ako. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: May! May!
2: Oh!
1: Nakatipid ako, kising ko!
2: Nakatipid? Yo! Ano man?
1: Naina ko sa minagay sa pedicab. Sinambayang ko na sa naini sa pagdalagan.
2: Borodon ka! Kunpil ka ba ganoy ang tigsabayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
3: Joke only!
4: M.O.R. Good life!
5: More music on my only radio. Now.
6: More sa Gabi Express.

0: baunong kulbaan mo ta si mo man tukar man nervyos ta si mo ma. Tura mo daw bagat nung or ta, ano man, hindi ko man sindihan daw tamawo daw kalag o nano. Pero sa tutun lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako. Kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, swildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama. Tana ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy. Tana ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Pag-alit ba ng sunod niya? Kaya relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Nandili mo ma-scam kay Uso na raba kayo na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Vito, tama gininu.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta, bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, uy!
5: Salamat kayo!
6: Ay, ate, salamat!
2: Ah, waysa pa yan. Ay, mong pasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
7: Oh!
2: Karon, nakawidron ako. Mag-happy-happy, mag-chill-chill ako.
1: Kanon! Ambi ang kwarta! Ganiha pa kong naglinya din, he!
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka! Ambi ang kwarta, dali-dali!
2: Padamay, ganyan ako asawa niyo. Pakiyasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pag i-hold up na ako.
1: Magdali!
8: It's throwback all the way.
9: All the way.
8: In an all flashback Sunday.
9: MOR Classics.
10: More music.
9: MOR Classics.
8: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
11: Manila sound.
12: Disco.
11: Novelty.
12: Jukebox.
11: Standard.
12: Ballad.
11: Folk.
12: Country.
11: Rock.
8: From the year 2000.
9: MOR.
8: Classic. The 90s.
9: The
8: 80s.
9: The
8: 80s. To the groovy 70s.
9: MOR.
8: Classics.
13: This golden classic.
8: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
14: With an extra serving.
8: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
13: Playing the hits of yesteryear just for you.
8: On MOR.
9: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha? Pagpalit itong leggings na ako, kaya magsugod na akong sumbaklas. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na magusulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag-50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag-50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay kay nasa wasawa kay tigre ka ito. O, di ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Pertin akong asawa, magsigig sayo-sayo, wag magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na bugay tuyo, ani? Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin akong asawa.
1: Kanor, nganong nag-isipan niya akong leggings?
2: Ah, pandamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya akong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawan niya akong sampot, no? Nganong nag-isip ni? Isa kalibo biyata akong gihatag?
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Kanipis, ani, para tuhon lang yun, diba? Pila na eh!
2: Pandamay, naripasaylo ako. Hindi mo niniligang sa akong napalit stocking, madaydi. Pasaylo ako, darling.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako nga si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang kurago ko bala purti katunog. Kikon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay ang hurango kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na kagintestingan ko ginsimbog ko sa taho na bla na bawa puwerte gling ipikto kuya hama akong pagtulog ko why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko mga ginikanan ko ay nagreklamo kaya ha hindi na sila kabati isang hurago ko kahit tanan sila nagbungol. So bisan ano pa kahurago ko bisan daw kunay pa sang eroplano ang hurago ko bilhan bilog ng barangay kabati sila yan di kabati why naging kureklamo ng batian sila hamuok ka ganing tulog na lang tagalas jesus sila kabugtaw kay waagi sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin so mahambal ko lang niya the best Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Pinunto ito ah! Mas agurugin!
5: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss, ako boss.
2: Ah, sige, palihog kong tao na yung laptop.
6: Kwan yan, itaw na ako kong laptop.
7: Eh, ako na lang, ako na lang pala. Ay, sas, ako na nungay ka, tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Tungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga bata nun!
8: Lupi! Hala!
9: Chicks, gini ay!
10: Lupi, gini si Dung Chunggo ba?
11: Chunggo
1: ba?
11: Si
1: Chunggo,
11: gini ba?
2: Oh, Chunggo, Kanor, unsa man na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Bata nun nga chika, babes!
6: Magpuyo na, Kanor, ha? Anak ba ako na?
7: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Huwag ko. Amin-amin na ka. Amin-amin, baka parihasin. Pwede ko nito si Buha.
12: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
13: Manila sound.
14: Disco.
13: Novelty.
14: Jukebox.
13: Standard.
14: Ballad.
13: Folk.
14: Country.
13: Rock.
12: From the year 2000.
15: M.O.R. Classic.
12: The 90s.
15: The
12: 80s.
15: The
12: 80s. To the groovy 70s.
15: M.O.R. Classics.
16: This golden classic.
12: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
17: With an extra serving.
12: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classic.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Ano? Na-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
5: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tukay. Magkakiyot yun ang nga akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha akong pagkaon. Kaya akong pakano ng akong bagong itoy. Na chihuahua. Let the dogs out.
2: Sa panahon, nakalibot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padaman! Akong ugangan! Paaksa kong ito! Alba!
2: Kanor! Kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituyan na. Kaya ba na siya ito dili waman?
2: Ganun nakahigot pa din sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Ganun na ito dyan. Nawaman tayo itoy.
2: Okay, ganun na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko ani.
0: Ito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pagkakunggagan, eh, mong itong buwang.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka.
0: Uni sa harong.
1: Kaber daw, patanong ka daw sa blender.
0: Uni o.
1: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos, kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
0: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
0: Uni o katahid ko sa blender, o, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga ta nasa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi mama si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago ah.
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagamod ka. Ito yung blenderon ko.
6: Termina!
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbago.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maright!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Golden Weekend.
1: Back-to-back OPM Classics. Ito ang MOR Classics.
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Ay, hi Miss Beautiful!
5: O Mang Kano, abri na ang kortina! Pili na!
4: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
5: Ay, Mang Kano, bawal manggod tanggalon ilang maskara kay para fair sa ubang babae.

0: Luyo sa maskara na yun. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagan kay tanggalon na ako imong maskara. Di na ka makadili. Kay di bayad na bayad ko dito. Adi ah. Panamay, agak kong gagad.
1: Tanor!
0: Dahil ka nire.
1: Nganong na ako nire? Kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo rin yung sideline ko pang masahista. Ikaw! Nganong na ama ka nire?
0: Kitsaka! Nganong masahin ko nire? Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nire.
1: Sigam ko!
0: Palayo ka na ko. Tentasyon!

0: anak bayi ko nyai mo.
1: Wah, koy ada.
0: Pero pareho bayat ang dugo.
1: Wah, koy dugo.
0: Pero dungan bayat ang nagpatuli.
1: Wah, koy tuli.

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!

0: No, dali din bilin, oy. Pwede yung kumisa ka na sa mangga, no? Lanto, abi kong luto na.
1: Sige, sir. Sakto na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, ano to eh?
4: Ma'am.
0: Ano pagigibo mo na to? Di ka lang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Breaky na, Mang Kanor.
0: Sige, breaky mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aliya.
2: Ah, sulod man, Mang Kanor. Sulod man, bula mano.
0: Plastik, ikaw mo katawa. Usman ang katawa ni mo.
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor.
0: Ati plastik yun yung mga tawa-tawanan eh. Sige, tira mo, tira.
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro yung tawanan ni. Sige, tira niya. Grabe makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Hana ni. Tasa, tasa. Oh, kanali lang. Mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Kasi huwag maguniti. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tikasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tikasan. Nasangyad ang bula si mong tiyan, ako pa tikasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din, eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kadungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Bantog ra, hugaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarari ka din sa bilyaran?
0: Darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, una lang dito.
1: Dili, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha. Lugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili.
0: Dali, isa katira na lang. Promise, ay tira na ko ni.
2: Magdali, Mang Kanor.
1: Agay! Kanor!
0: Ayaw na, usapong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, baby, dyan na lang. Itiwasan pa niyo.

0: Biliban ako sa imo mang kanoroy. Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.
2: The year is 1969, and this song is number one.

0: Si Mang Kanor.
1: Giant makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Brad.
3: Oy, Mang Kanor.
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na tayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nitay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni Sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak ka balog baka brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga Sikyo. Grabe doon kayo ni mga security guard ba? Gisulduhag tarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po drama ko, Mang Kanor.
2: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawon. Kika ng mga Sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga Sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: Where the good guys are.
5: More classics.
6: MOR Classics on My Only Radio. Mm.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: This is MOR Classics.
4: Classic Oldies.
5: This is my island in the sun.

0: ayaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.